0: Job chapter 1 and verse 8, God and Satan are having a conversation. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? God was bragging on Job. In Revelation chapter 12 and verse 10, God gives us a sneak peek behind the scenes in heaven. It says this, And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before God day and night. One of Satan's activities is to accuse us to God all the time. These two passages led me to ask this question. When God and Satan talk, which is more likely to bring up your name? God to brag on your good behavior? Or Satan to taunt God because of your bad behavior? Something to think about.
1: Send your song requests and hear them play on the Anchor Radio. Just download the free Anchor app, go to ibcd.theanchor.app.
2: I am Brother Christensen, and I'm glad you're listening with me to the Anchor Radio, Dumaguete.
3: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi o kamatayon. O kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay? Matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, naghangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom, kahibulungan kaayo, mao ang pagsulti lang, ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana, ug ang tanan nga anaan niini. Sa ikaunong nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo, ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo, si Adan, ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya, si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan og Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagaingon, ingon sa nahisulat walay matarong wala bisan usa. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nagasulti kanato kay ang tanan nakasala og nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkondinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagsulti kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Binadayag kapitulo 20 bersikulo 14 nagingon og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit. Dili nato maangkon ang langit. bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok, apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios kanang usa ka tawo mao si Hesukristo. Si Jesus mao ang Dios mianhi sa unod na tawo sa usa ka birhen aron siya dili mahimong anak ni Adan kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan og bisan pa ni ana ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato dito sa cross isip atong puli. Ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hika nato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugpos nga bayad sa imong sala og pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala og kamatayon aron dili na kini muulipon kanato og mudala kanato sa impierno. Sa pag-usab ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa gibayran ni Hesus kini libre nga magamit sa bisan kinsa nga mudawat niini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo, dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hangtod sa 9, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita mosalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babayi ug bata kinhanglang mo desisyon kun sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Jesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo ni ini. Kana nga pagtuo gitawag og paghinulsol diya sa Biblia. Kini usa ka pagbag-o sa huna-huna o pagbag-o sa pagtuo. Bisan unsa pa ang imong gisaligan, gawas kang Jesus lamang dili kana makaluwas kanimo. Kinahanglan nimo nga usbon ang imong pagtuo nga mahimong si Jesus lamang. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw lamang ang makabayad sa imong kaluwasan. Walay simbahan o relihiyon nga makaluwas kanimo. Walay maayong mga buhat nga makaluwas kanimo. Walay kwarta nga makapalit sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan wala gibase sa imong lahi, panahon o edukasyon. Ang matag-usa kinahanglang maluwas sa samang paagi, dato o kabos, himsog o masakiton, maalamon o dili maalamon, pinaagi lamang ni Hesukristo maluwas si bisan kinsa. Ang buhat, Kapitulo 4 Versikulo 12 sa atong Biblia ng ingon, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tawo diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Akong higala, kung nakadesisyon ka nga ibutang ang imong pagsalig kay Hesus lamang aron maluwas ka, buhaton ba nimo kana karon? Wala kita mahibalo kun kanus a kita mamatay, apan kita mamatay. Ug unya ulahi na kaayo. Dawaton ba nimo karon si Hesukristo isip imong personal nga manluluwas? Gigugma ka niya ug gusto ka niyang luwason karon. Gibuhat niya para nimo ang dili nimo mahimo para sa imong kaugalingon. Mudawat ka ba sa iyang gasa nga kinabuhing dayon?
4: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kunta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
5: The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 1:7. Tune into the Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for light for your pathway. A daily chapter read from the book of Proverbs.
6: Second Corinthians 13:5 tells us, "Examine yourselves whether ye be in the faith." In the Christian life, we're to take heed to ourselves. We need to make sure that we're doing well, that we are staying healthy in our faith. To do this requires that we examine ourselves. Here is a self-checkup. Ask yourself, am I constantly in God's employment? In John 9:4, Jesus said, "I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work." Jesus was a worker, a strong worker, a faithful worker. He was always busy, doing what the Father had given him to do. He took moments of rest, time spent with the Father, but so often he was working. One day Jesus healed a crippled man. It just so happened to have been on the Sabbath day, the day of rest for the Jews. The man departed and told the Jews that it was Jesus which made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. But Jesus answered them, "My Father worketh hitherto, and I work." Jesus had no problem doing good on the Sabbath day. He made it clear his Father was working, and he wasn't going to be lazy or negligent. Are you staying busy for God? Active? Be that on-call Christian, always ready to spring into action when the Father has something for you to do. Let us work until Jesus comes. Jesus knew his days of earthly ministry in the flesh were coming to an end, and so he worked more and more. The Bible tells us that the devil, when he realizes his time is short, will work harder. How can we be at ease? We have work to do. If your self-check reveals that you have been out of God's employment, it is time to pick back up where you left off. Get back to the work. Jesus invites you to take his yoke upon you. Work with him. Find something to do today. Set your schedule for the days ahead. Be working for him.
4: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's holy word.
7: I voted.
4: Have you voted? Do you want your favorite song to be number one in the next Listener's Choice Hour? Download the free Anchor Radio app by going to your browser and type in ibcd.theanchor.app. Go to the radio tab in the Anchor app and select Listener's Choice. Add three of your favorite songs to the ballot. Then you and other listeners get to vote for what plays during the Listener's Choice Hour. Get your favorite songs on top. Again, download the Anchor app at ibcd.theanchor.app. Listener's Choice, your favorite song selections.
2: Hello, this is Brother Christensen. One of my favorite Bible verses is Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. What is your favorite Bible verse? Share it on the Anchor Radio through the free Anchor app.

0: All right, boys and girls, you did a great job listening again today. And sa next time na pod, magkuyog-kuyog na pod ta. Di ba, Brother Uwas?
1: Yes, and thank you sa mga listeners, especially sa mga parents. Salamat kayo. And I want to encourage you to forward ever for God. Padayon sa pag-continue diha sa Ginoo. God bless and bye-bye.